Atin ni kakwa el Evangelio de Mateo. Na palte tiyo kwecha kakwa kakwa. Mangatabi lain sa kaba singkusima usahusya. Mangatabi lain singkang halakcak. Lain simano cakay. Sing ertisin cak. Artis chili Dios. Ng ani na vero la es. Aut amamos hermanos. Porque napal di kuen kli ish kanas kuan. No oksi krakmali kakwa. Haban nash kanap maniki. Nash khat shri blik indi Dios. Arut ish chili kuen kaan. Nak talik mali kakwa. Jumpu jodas ka alis loka. Aran ta oksi titik. Ta oksi jepan la ishing angalak. La ishing ko bitem. La ishing oken. Na balik ang hal shimano. Ay Dios, hermano. Di kakwa ma kung kwa tis tiyakwe na kakantong us rikin na shimano na ro. Kung kin ma kutyoka tis manong kila na pang pero na yun na ilan mong kutya akta li kakwa at Jesucristo. Ta chan chi shok balis tanamit li tiyo chi ke balis loka. Link anas khatsil pikinito. Aunque te al papá y choches manunquil, pero choches manunquil chisay chol, haana kulak chirul kakwa. Hokan ti hermano y hermana. La atin ni Dios cual chabel nukorati na kuy. Una kuy veninak ni Dios te siya. Chito chok la kawus. La ati chokat hachpala kuy kene kakwa ahen kene Dios. La atin hermano, maren chal na katyesa chol ni naklaish ang ahalak sa kung tiempo. Ay Dios, hermano, pero kung siya ka na, pingkat yung katanak kwan, narak na siya mag-ahil yung siya paano sa kung siya. Li siya paano sa tiyo, panungkil, paano si tsakal. Porque la ata ting hermano, siyang siya hunak, hunak li isa kilbek, hunak li kunsumali kirisya, hunak li isa kilbek, malak li isa, lakabrib ni kili risakil mong kureta ko isikutan tok chaleman chirisish kamike ko kano rikini kakwa misama o sema naks katikip sikpali Dios chalen to hoketa na to shokli kamasit kakwa o malak to hoketa at uluni kakwa sa kasukpal sa akong kumani kachalaka ke yokep siku sik angali Dios renak usto el misamaos. Se dejó una lae. Arin yo que chigula que el ratón de calcua. Cola a quip churuli railal a ti herman. Cual rara binquil, li chamlel, li chpalba, li yo chalik. Nga kere tala na kwan, na bali hik y al tapar. Yo chipuke ni volcán changa. Na bal yo que shiv. Pero lo kat yo que de que ni calcua. Kachapake de que ni Dios. Renak sekure kakolpa. Kiri li kakwa sila ko na lang. Lainik aninaw charong kataliman. Pero li Dios, yo cha rabal. Yo ching rabal. Pagkanak nung korati na, nukukop li kachori kini sa tilati. Diho ko katiri li kakwa. Ating Dios sa ating jipo. Salikonal siya kain ating Dios. Mancho siya kwe la santil atin di Jokochi, kambal rep latin mo. Ni mancho siya kwe siya manak lati kay kayo kay musibal, ning katwilal, chish ka panong kilak ang helay. Asik om ko chish panong kil atin kagwa, o ti mancho siya kwe atin di. Nasaho si ni chol chish panong kil atin di. Rikin di babay ni mano, ni mancho siya ni chol kagwa. O ning ka na bakwi sakuk, tiyos meo chihunila kwe lalak ang hol kagwa. Chis chal ta shaks kahep, chis kebala loka. Chis shik chubek sa likang. Kwan sa na shis kanap chis kebala loka lakakwa. Nits ama chiku Diyos. Kwa krisihep pa chikonsot. Kehep chibek sa lishbehe lituwa. Takanihep at ting Diyos. Silikonal siya kain kakwa. Ning kanap sa ako ating Diyos. Lokanin bilag aba at chuk nalik. Nagpwekinay nakli atin na ayin. Chiwulak sa liyame kongkong. Likinep lak wala lak afos. Mareng ani ruhan chulak si kinep sa barkuin ke talima kay ating Diyos. Pero rekin Diyos may liloklak ang kalabalain. Yokin chulak to barkuin na hulak ni Shmeseo. Ha akwin it's ama chaku Diyos.
osap tesiah pilih.

lak ang haliba isichi ube kat kakakwa la achet oksin krehe blate na mitil chatot eb akwilish ka awosh kakwa renak tish kachu ube lak ang hel en kal nombre de Jesus ban Diyos siya kakwe dik en chish kone la en atin Diyos nasao silin chol chish manungkil lak ang hel atin ni makwa Diyos di atin na en ning kachte si chisari chol en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo lo que ni bilang kabatin Diyos sana. Para intratin ka kwa Dios ning am sala kaush Dios cho sa tesin ka kwe ya la tapar ka taliman at inraro kil hermano di hermana nasao sila ka chol sili Dios na shkele ka juam toksa kunak sil honal kwa ko kwa chikerike Dios cho sa tesin ka kwe.